nyina fa so ni su nya sa ni me nyina na se woni Yesu Kristo wa shuru okura e so bi eni su fa so bi eni su enra na me ni ye engineer ba ko enok any mosquito ye bon komo can send me na enok say me nye serious but eh nukura pa na me kan some nukura bi wo ha o kan ni kan ye din ba o kan ha wa ko ye bibi oni a de ni bi be hwe o ampo oni a na ho che bebe na me ka say nye automatic so bi e ye nti usu be yi o obi a wari a wo ntem so wa by force chinchina wari na wo ntem make I say una mo to pressure no ye na ware na owo ntama na ye enu kre am kan enu kre but does it guarantee say anu anu no ware ntem na so owo ntama unye o ma be hwe o da bi o dia owo ntam ni manyi but oti ba bi ni ma chese asa mo se me se meto aswa kan se ma yen kan ampo asa na me ka yen na ko se me nye serious enyira di ye di agro like eh fan normal ba no crepa na me ka yen nyame mmre ene mmre pa sɛ ne brɛ ne so a fɛvrɛ kyɛ sɛ adom da akoa papa mekyia wo ne hyɛ ɔyɛ friday anɔpa biara 4-5 ɛbrɛ ne so anaaso ampa nyankopɔn brɛ so anaaso sɛ ne mmerɛ su yɛ a ne wɔti bɛpempem saa sɛ battle

0: to me, and this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life.
1: Amen. Teaching also.
2: Matthew 25 verse 31. Na onipa ba no beba na nimunyam a na bofo nyina eka ne ho obetena na nimunyam ai ngwa no so na obeboaboa amama nyina ano na nim no be papa wo mu sedia odwantene papa enwantene nyantene emechire mu na ode nyantene no begina ne nifa na ode emechire no begina benkum na no na ohene no no ohene no bisa won a
1: owo pe ohene no be si won a
2: ohene be si won a owo nifa no se mo a mo aja ahiram mo mra mefa ahinie a wasiesi amamu no fri wiase infiti ase no endi na ekomo de me na mama me insu mama me bebe andi na insu kom e de me na mama me insu anum mi yohohuo na mamfa me ankomu fie mi da adaja na mamfra me ntoma mi yare na mama hwe me mi da efiase na mama me nchen mi da na onipa trene no bebua ne se Ewurade da ben na yehunu se ekom edewo na yama won yama waduane
1: na yama waduane
2: na yama wa yama waduane okay ana se nsu kom dewo na yama won nsu anom if da ben na yehunu se wo yohoho na yamfa wo enko
1: efie. Na ya fa wuko efie.
2: Na ya fa wuko efie. Okay. Ana se woda adaja na ya fra wo ntoma. Afida ben na ya hunu se wo yare. Ana se woda efiase na ya ba abetwe aba wo nchen. Na ohene bebuas se won se nokware me se mo se se manya ama mu nuanom ketua yi mu baako manya ama me. Na obeka
1: da se no kura me se mo se se mo yama me nuano mo nketua yi mo baako yi mo yama me ha na okasa fa atrenefo no
2: okay. Verse 14 there no hene bebua se won se no kware me se wo se se mo ye ma nuano mo nketua yi mo baako yi mo ye ama me. Verse 41 no obeka kire won a wo benkum no se mo a wadome mo mumfiri me so enko da oja a wasiesi ama obronsam ne na bofo no emu na ekom de me na mama me biribi andi na sukom de me na mama me biribi anom mi yohoho na mamfa me ankomu fie mi da adaja na mamfra me ntoma mi yare na na mi yare na mi da efiase na mama hwe me na won nso bebu ase evrade da ben na yehunu se ekom de wo ana se nsu kom de wo ana uda adaja ana se wo yare ana se uda efiase na ya mesum wo na obebua won se nokwar mesum se

anyi we da se bra jamna o chire mo aye crash no nyae se woni o baba ko na o baba ko sa beto so e bia to da sa se mo e bia to da woni je ba ko se dem na je fufu sa ba o mi ni nyaso yo serious guys and we beto ma o bp akodru 5690 we be ma we sa dem double game ni bia twa so da ku beto ma collapse ewu sa woni o baba ko se dem na ba ko sa ba.

can you board the ketwa na swing yo? Na board the ketwa. Tiye ni edro edi achire. Yanu yechire kro ni se obo ba je adofo aba. Yanu ye ketire kro ni se Mr. AAA aba.

busia peyo yankopon show boni o ahwa wakoma ne utrimu pone wadwena wo manipa na wayi wefi sabi imwemu na diwa bani papa

Mitro kakamyo, minro kakamyo. Kakamyo pukwa mwasi alanzio. Mitro kakamyo, minro kakamyo. Kakamyo pukwa mwasi alanzio. Ondom sesre kusia nansi mundo mfwe. Nansi mundo mfwe. Nansi mundo mfwe. Nansi mundo mfwe.

0: Intine ni de no ane se wa to latest tablet ana latest phone no na kra ni kra fiti anopa kozi anwumre na wa to credit egusu na akola no obona ni so akonma sa obehwe sa kozi se ade ebesa na sa no ebia na maami no o se wo hwe ni de obeye ko mu ama maami na ye ni aoya na papa na ye ni oya na house of anana ni aye ni oya but enye ma mofra no. The nature of sa tablets ne phones ne are the near ma mofano ehe waso no. Eya ne taba in tem. Oh inti time biano. Bibi ba inti na kolano na juni nimpo. Enya time em processe. Sesa wuni nipa ne kasa ukasa ube tie nipa no. Na ni na na o de dream ya nipa ne kan e no ho nipa no so kasa won so betie na we onu so betie ni ad na chese ni na into space wo mu a wo de dream wo de process but adene de no an say e bombard the brain no sa e na e ya san so so a ni aye friend no depression enche bia na akola no
1: enkura no
0: o betie ni depression e mo fra to minya depression
1: so abudie mu depression
0: anxiety anxiety to say stress sa niamaniama no it me mental health problems no it me ye more e won kola o mo ye screen e na ye obi be fan addiction say addiction no e che say we aso de mu a ujaye enye ye
1: wo didi crot ho
0: aha intina no no sa no e ye yare addiction e ye yare intina no no sa no na wo be hwe stories no bi kwampo e bi akola bro che say akola wa kwa kum ni mami ana wa kum ni papa e san say waji ni phone ana waji ni tablet e free ni sam ana wa de sie na ompeni won intino etumi ha mo fra ni bebre e mo fra ni bi kra o mo sha sesa tablet to be hu no time e wo so kasa on to me nkasa papa because tablets na
1: no one na di di agro
0: aha ino maka so abofra no cast slangs I wish go to mresa na so so enye papa sa wo ho intine ye mpene sa se abofra no obetna phone na chi sa ye kasa before 2 years no men fa tablet na phone e ma akola se won hwe abofra wo nya 2 years na every 2 years e ko no be 1 hour a day pe
1: okay
0: na e bi akola no e be hwe na se o ye bibi wo sumpo a it has to be supervised that just say openin bi eti echire anowo ba bi a wo hwe na won se sa phone ni e ko so no sometimes wo hwa na afa obe hu pornography bi ababe fema o ebi oba bi a wayi ne hu ababe toso ni a